si ta nyumbo ura na mja maswa mawota mara mitripia miditawasio